Ole tu zing kali hun zat ding dan puan na le tu nini taklam hun sete zat ding dan puan na ini ding tu nini zing lam daguk le minit ngah hong gin jangin dari apa lakson English new som dinga daguk le minit somin panala jing zang ai le alom ten ahon saku ingai dinga daguk le minit som le ngai in dam thein alam tau kesayin zeni jing ai sang apanin anemia kiti si santom ong ki patdan le ket calling down ti to be sanga to gen tom kim om dinga da google minute som ni in tel sui na lama ngai thian hoya pan good exercise equates good health kiti dam thaina dinga exercise tak sa ki soi zo ya a hoi dan ti to be sanga to gen tom kim om dinga da google minute som ni lengai in love we gen na chinglun ki ma panina sun ni sa dai ti to be sanga love we gen na ingai dingwa da google kim mongin changin by the program hun se ngai na om dinga to huna phanala BYF Zion tiapan ti Samson maka inanwaya siam tang mai hon saku phanala ngai dingwa da guk le minute so ngai in mar program hun se om dinga to huna phanala moi thakim le alom te pan ingai dingwa dak se gele minute so min thado program hun se za nam dinga to huna phanala nem boy khong sai le alom te pan om dinga dak sigil kim hongin chain in phala palak son me ti kom pau ki puang thak lak khom ngai nam dinga dak sigil minit som li in chushan pul station apan kha khiak zing kal thak lak khom nem hauching apan ingai dingwa hiai thak lak khom

0: Kansbani chuchanpur tuina bana dam theina lam to kisain jeni chinga isanga panin anemia its causes and treatment ki chi si santom ong ki patdan le ket calling down chi thupi zanga thugen tomkim inangai de
1: niai ho limna ding thupi hil anemia hi ahong ki panna le a kep ding dan gen le chi hi a hwai mind anemia yi chi bang hi yam chi theima sanga hi anemia yi chi chain mi hing si san mi tang pi a sanga tom zo chi leng thei siam thei anemia yi chi ama nat na ahong hi ke ya I taksa tunga khoi san hi ama pai hoilo na om hi chi ahong kilat na hi zo hi hong ki pathe na lam chi tom tom om hi ina na te zia khiam a hi ke le idam doi nek te inge lo ziak bang hi the hi adia kin iron tak sab zia ki udya khi anemia hong piang the na ti en le khat na nek le ta khoi lo zia ga iron vitamin folic acid tak sab zia ki un ma mai ni na in ek le don te tak sa in hoi ta ka na hai zan the lo in a hi ke le tak sab pe ni kha lo zia gle ngi the hi thum na tak sa ha lo na tom tom ni te zia gle ngi the hi lina damlo na gil tak ni te zia bang nga na gu na na bon me ro ni zia bang kisuk liam na ne zia ka si santam seng lo jak bangin ai kile dam noi nekte zia ka ai kile zu le kham de hi jak bangin infection ne zia leng hi the hi anemia ne i yam chi hong kilat khiak the na te chi dang hoibel si santo ma hi chi hong kilat na hi tol papa taksa chao nguile ba ki sang na om gim ki sa tha kya hoi banana khaksa sang na ne ding yam tut phut changa lung am phut phut luna ne lungthang phu hat ningkitel tutut na ne thilmangil pa pa a chamte theina tom kamsungal leipen ke hya mana omsek ahi kele sandel dul andulo na thildu teni danga du

0: melo hiam thilmak pipi du na leng neu he anemia ne hi hiam chi athaina te si san test complete blood count ball hoin si san unit omza le bang pen to ma hia chi thei na hung kelang he ni na ek test tool hemoglobin test ek la ka si san om hiam chi et na he thumna iron level and white chang in iron tom na jak pen anemia to ke zop na om hi yam chi et sau be ngai ding hi lina bone marrow biopsy bol hai bel bone marrow ne de ki mong mo na om le kien ban le hi nga na idam lo na khang thu su kung nai ahun bia doctor ke check up sak je anemia ine ile treatment pyak thei dan tom tom te ama se pe na thei ding chu bang ja ka anemia ni hi yam chi thei chang ma sa ko li hoi tung ton cho wa ki kep ding a hi iron ta sam ten iron supplement bol bang in vitamin lam ta sam ten vitamin supplement ni ek ding a hi hai pen doctor te hon prescribe banga e tak sap te cho ni ek ding a hi dam doi pen e ki nge pi ne khak chang in dam na hon tun ma le dam doi ne khel the a hi manin pilwang ka nom lo hi chi the a dam doi pen pong mai nga lo wa hoi pi na hi ni na iron tang ne siam lo ti a ding in leng atu ya ki ka phiam ki khai the ye thum na si san tam sieng lo na ni ti a ding in si san leng khai the ye why bel a condition dung zu ya doctor te hon soldan cho zu i ding a hi lina si san bol na hong pung be sak thei dam doi leng ne thei hi i taksa si san bol te a hong kiam le nga na antibiotics ne gungna apoi mol e dam doi ne le lel te dos niam saka leng hong hoi thei hi anemia kha aneo alian numei pasalin nei mo ahikeya hileleng mi khen khat ading in lau hwai dia ki hwai table sipai nei te menstruation mi tenga dinga lau hwai ahi jenjen ke hi akheng wala bleeding nei ti ading in bel lau hwai the hi ni na gai lai le nau nei na thumna khaching lawa pyang te lina nau pangkum khale ni ki ka mi te nga na nek le ta khoi lo ziak a vitamin mineral le ai ron tak sap na nei te kukna ki an na ki sukhang na le bleeding ja ka si san tam seng lo jak bangin sagi na tum zon na na tuam tuam nei khak ja ke leng he the he anemia nei ti adenga the gi gel et kai dinga hoi a hi le bang pe nin si san tom na hon tun hiam chi en ko ma hoi dung zo ya pan lak dinga hi nek le tak ja ka hi le hoi lam ong hu som le a hong hoi to zel ding hi ahun bi a ke check up sak jela si san unit a normal inom hiam chi ti en to pilwang ta ka kho sa to le hin na hong la ding hel na na hong hilo ding hi
1: akazwani chichanpur tuina tel suin la ma ngai thian ho ya panina good exercise equates good health kiti exercise la hoi na dam the na hun tun the dan to ki sai to gen tom kim in ngai di
2: science since a ikup di ngu ai le good exercise equates good health exercise taksa soi zoi na ichi I taksa pumpi zanga taksa dam the na dia tha tho taka panlak na ahi nidang laya ipu ipaten lona ma anase mua thagum zanga na anase bzia kun adam theinau buai pi ngai lo lo hi tu lai khovel khan to na apun dung zui in khia paitam no lowin gari ngen kijang tang pi ta hi wai to kiton in tu in taksa ki soi zoi na exercise in dam theina abol hoi thei dan tang pi te igen ding ama sapen ding in taksa ki soi zoi na in lungsunuam tuan hi taksa zanga igam ta changin ilung sima ingai to ana ho ilo te le kingai sia theina te kisuk lungkham theina te o hon pyang lo sak the hi kingai sia om depressed igi te atang pia bangma hi lowa kingai to angiet ngu te hinwam uhi ikwa ka hon suki pak sak tu endorphin kichi itaksa itat sak chang in kibol tam a huain mi suki pak thei mokhi ani ina ding in mi hinggik na sukiam thehi bangma hi lowa mok omomin taksa gikna pungsak thehi mi hing taksa sunglamin atang pi in thil thum a tha seng hi anek te sukjan chang in taksa zanga na isep chang in le inak chang in tha ki seng hi exercise la a tha izat chang in ikhoul pot a ikhoul pot in nasatagin igik na sukiam thehi athum na ding in taksa ki soi zoi na in igu le ta nga ding in hoi hi taksa izat chang in I taksa luma igu koma atling om te leng avot sang in aluma anau siam the zo u hi wai to ki tonin ha lolowa tai zau zau football pek bol ki mol te taksa soi zoi na ding in hoi tak hi a ikhan

Akan zvani yi shishan po tu ina lavu yi gen na sun ni sadai kiti tinglun kim apanina ina ngay ding.

0: Pavang ni sadzia kiamo, Kulaya mu ding kwama omlohi. Tom zag ding leng omlo in, hui hizang hong nung hiao hiao hi. Tom hao huai bang sakinom, neo lai hun te bang hon ngai tua sakin, lung leng hon zwa sak ma ma. Amwa liam sa hun te po king, kakoda na lam lama, hui nun ziaka sing na ling te lo ngal, kamithon la omlo hi. Sun dai lung leng hunin zangin. Pavang ni sadzia kiamo, Kulaya mu ding kwama omlohi. Tom zag ding leng omlo in, hui hizang hong nung hiao hiao hi. Tom hao huai bang sakinom, neo lai hun te bang hon ngai tua sakin, lung leng hon zwa sak ma ma. Amwa liam sa hun te po king, kakoda na lam lama, hui nun ziaka sing na ling te lo ngal, kamithon la omlohi, sun dai lung leng hunin zangin.
1: Toa la vui hân ghen trình lôn kim a hi. La vui ghen tu trình lôn kim bel, kum sang ni lệ som ni lệ khát kum ina, pianga tu ina ama kum giat mi hita hi. Kho vel kitai te na lama mi dang te bang ina siam sin nao pang hisam a, tu ina pol giat sin lel hi. Mual koi hua om kof nan skul a, siam sin hi a, ama nao pang fel, mi tai ma, midang te za dan siam le mi za kai ma ma a hi chinglun kimin ahun ol ne te a lasak alung lut na a hi manina lasak na in sangsel hi

ngai na lo u le nau te to in ma ki pol thei ze lu hi ching lun kim bel la sak lung lut mi a hi bangina la leng hun khop sa heta hi nau pang kum gyat le la upa ching lun kim kin ta pe la la vui gen sia ma ma maya nau pang ching lun kim bel nau pang chik kum thum kum li mi a hi a ki panina anu le pa ang nu sia ina apapi te kya nga khosa a apapi le anu pin i takin tu ni dong kem to hi aman beating ahong hi chiang ina air hostess hi alung tup a hi nau pang ching lon kim atup alung tup alung lut te bana ama ban hin khwa hon zat to na dinga wal zol na atan ide sa ma ma hi

Tu zingkala di nga BYF Zion te apan ti Samson maka ya pathian phatna la kilom tak mai ingai hiak thei hai teng ahita Akashvani Churchanpur tu ni ni taklam dangale mini chom thum paite program hun se a vi thangman sia ma pan la twa leng ingai di nga vi zam zagin apanin gammang ke bit apoi modan chi thu pi zanga thu gen man phatak leng ingai di ngo hi tuin zingkalam dagok le min chom nga hongin to kitonin tu ni adinga i hun se masa kha kahita munchi angai hetu te tengteng nawe kun tu sun hun zan nom chian ni

Akas Fani Susan Paul FM zakat lakat poin lima gacha ko na hong kipong zingka ni dan segi minit som tado program hi tuni zingka radio program ngay zo si zingka pa tuni zingka lahi niyem boy hong saya ko na va atoy la hong kista aban ba na ingay ding ohi ama sa pena dingin ngayo hiti pat tey na ti ah pi niyem boy hong sayin patin va atoy la asa

0: Akaswani Chochanpur ahongki pon khakna FM megahertz ale khat point lia ki panahi tuni zon ni le sang ni le som ni le guk ni nga ni ni taklam dak ni le minute som nga le kya da gin to ki tonin tuni adinga hun se ni na patahita ngai khetu te na pe kut ni taklam pha tuni ki sat ding dan tam lo pon na ka hone ding dak thum hong gin changin vivid bharti mumbai pan lak son ingai khiringa dak nga in tangam king kilom te huna khamthian mangle lom te kipanina simte kampawa latwal leng ingai khiringa dangale minute som lenga in kabui kampawa pathian phatna la thuime jasmine le lom te pan ingai khiring dangale kimin paite program om dinga dagu kinmar program daguk le kimin thado program le daksagi akipani daksagi informant home program paite kampawa ingai khiring heta di puang lok ding tuin dak thumong gin to kitonin vivid party mumbai apan lakson ingai hiding
1: chemkili ki je bas thoda sa intezar

Akas vani churchanpur. FM zakat le point pali a intoka win classu mar program ane. Radio program ngay tatu hai in ring in zanting tra. Voi zanting ay hunahin lanay lim zote le apol hai a intokin latu le ngay tlang ita. Dr. H.L. Lin Sang a intoka turil na kom ay ngay tlak buk ding ane. Tuhin masatakin lao ngay ay tiw lanay lim zote le apol hai in team takansang zan kalmoy te tila.

le sang khat hai lung lat na le ya thin na sing thum le sang sarai rok chob na na chronic bronchitis ai ti man asthma mane pneumonia le khon an thine chob cancer hai lai hin za pe sang ko pakwai chu dum ko hip lut dro le chob cancer na ne ti an ri ko dung sui chen mo ni bokan dum je la khapal pum pu lo top san rong tein la cancer he som ruk pangan to ka som sari par sen hi chu a thom pha ding u mane dum ko hin nicotine uma chu chu addic anol ching jong sak em nadinga sin tho tu min top te thail tau tu hi nicotine chemical lo umve ani ne thu pek som lai poi mo em el pakha chu toli that ding ane na ti hin jeli hop jing chu nang le nang in that jing ane nang le nang in that chau ba ka a hom no tu in shu nga im mangai in nu mai ina hai khom ma ne i shu hai khom i that ve jing ane ti ingai to ta lakam ole che chai thil thaini sin kalome

Voi zan tinga ei hun lanei pawa lanei lim zo te le arul haya in thok bokin kim ten kadon changin ti la ngai la ngai te

0: Akaswani Susan Paul FM zakhalkhat point ni megatsa ko naung kipong nilha ni dan gubla ke thado program hi tu nilha radio program ngai zo se nilha pha tu nilha hi len chong lui lam kain alung len la hong ki sa chule care for the aged dear thupi mangcha a hamlet singsun thu seina jong ingai ding o hi tun ama sapena dingin ngai o hi te len chong le le loi hon dung len la sao
1: je ke a ta khong jo na hong nai lo chune
0: kam khon sa ko hen cha
1: o ya

all is sangin senior citizens among men nge sa je muhinte e hon jong mi kha chu te le jong le te si ki tingai pu hi sang chun he pu happy tini ku zo be he chi te si ho hi khu tu the na di win a hi nau se ma sau te mi hi mi kum som nga pat som gup sum hin ta sa le lung ya la khan to ki nga a lo the tun the a hi lai ta hi a hin la kum som gup ma hung wa la pat ta sa he hung la su panen kum atam be chane la su jep jemen a khon na le a thi ji tai hi chi dan hi de le de lo man he lo win hi ti dinga chu ki sim je hi chu ti he jin nu mi hi han pasal hi le mi hem kum hung tam dung ju jin ta sa ki khel na hum do pani tha le jung hung la samin a chol bajin lung thima ngap sat wangin a bol ta ta tiang jo ji ta pui lu chang sam hung kang panin min a thim panin khuja bujin thu phela baje ta pui a ha phamon a thong a ji na hila bianga tho min bu jong de bangin ane thei pui ta sa chung a thilamel chi tabang amun mun a wom hung um do in a tibun a hung pan a bujin sat la dab a thu la le gu la chang na min i them lu min a bong ji thajung tha sam ji in husa ging wa la thu ju pun mila thi pu ve immune system hat lo ji in nat pi dal zo ta pun nat gul neu cha cha yang a vision phat sin da mo jing e thajung gu la chang ting la kong anan loi khat a ting bong a gen thi ta hing jong u mi nu me hi hen pasal hi le hi ti a hung tiang de hi jong le ni sa lum kun banga hin khu ki chai na lam ma no te si ki timin hi chang a tai te son ta sa ki khyal na ni bang lung thimi nong ki khyal na lien ta ni jubi ani ba pat i khar khar hi do na dinga thu gim thu da thu a lungya ngai tu bang do the lo hol si khil bol khil ana ni ho ki sin alung nat pi bi thile man je in angai pen san ji to ki khanin agul ngai lai lai aban ban ni hung thin lung hel pul do bin umui ta sa dam mon na to ki hlona lungim lung hel ji in jani mu thelo ne num don num lo bin om ki nun hele azona la lung thim na na ne do jong om ji te se ho hi a khanga hing hi bangun thu tha le thil tha he thelo ani jun hi chi ki khyang ho hi he zo lo ji le man thelo ji in lung neu lo nan ani ji hi ti hin lung gal le chon na khan na lam jong khang tha ho to ki tu lo na lin ta ta ani jun hi je chun khang dong hon te si ho angol bolin hin da te son khang dong hong ol na phaten he bi ti a ki se hi adi e a je chu khang tha hon se ding se do a to ding to do loi ding tin a ki no the thu bin te son wang gel min de a se ding chu le ne ding jong dol ta ne ding ti bi te son a pu a pa chon na ngai a tu cha un khang tha hon kui te chon na he le pha sa u chu a ju ji ngun he le tu nin jong mi chan tam pi tho ta bi khang tha hon ku he le i dei dei tu ki chen ning a ti bin te son wang phung le chang pin namom na nu le pa ki chi lu ki chi bo ji a ne ding a de ji tu lai khang tha ho ki won na hi te son a vet ngam lu yong om tai tu lai english nu mi ho ki won na jong hi victoria lang nu khang a mi hon mu le ki dang a sa be a se wa salamina tha lo the a hi lu le hello nam dang nu mi a hi sa di u hi te son cha pa chen nu tam the chana ne ding a de jun khang tha hon wang wa ju kham bu ne ding tin bat control ki bo lui te son pathin de ya hin thinga hin ding kho sa un khang tha hon wang ama de de ya hin khuman ning a ti bi hitia ki tu lu no jo hi te so ho ding a lung na le ol the lung na kha hi ki ne te son ta sa ki khyal a lung thim ki khyal na ne bungun thagaw lam jong ki khyal na phata ni jui te se loi khat a hat lai jin mi tu ki kom lo pathin jong ya ge lo hu le bi na sa lo an hi jong le hung thang la tiang ji le cha heng le kom hin kho sa a chu le pathin na hung ki ngam tam pi a me hi ti chun pon tho ten pathin hu na taw na le thil pi nong ki pi ve tu na se nom pen chu te se khu tu ding a hi ya hi naw le hin dan phu be kho ta hin se he tai tu lung se nom ta te se ni ho ge EPC pa, EP ball pa, so le iti khutu ding chon dan ini hau le, yel dan phabib se ki nute. Kum se October ni sim khan he te ase ni khu ina ke mangin, te ase khutu ding thu ha ta ni ke se ye. Bible in zong, Leviticus bung som le ko chang som thum le ni a, te ase ging in za bolun, ke ne ging un, pakai ka hitin pathenin, Israel te thu na pe, je chun Israel.

0: bel ten jong ku hil anu pa jo si ga anu pa ho si chan su nga se li ding dan khau ta ni ju nei nam jo sin te se ja bon la chon dan nei chin te e hon jong te se umna lunghan kitom koi man bolpun kina ki sauting nong la te se hong la thip ji tai ne khom don khom na jong te se kam he ma sangin koi ma an kung so um pui pasal khan in ji le chan hen mi pasing hit jong le apa dam lai sungin sapang kho ngai pui sa hi che jong le te se ne ading mi lam ne ading o min an dol la ki ne ki don hi hi cho jo se hi te se ja bol na le khutu na jong hi chuti he jen christian hi ma sanga pa chon lan phata in ni ho hi ho bung le ki loi khom na hon long gel dau lu be ading hi japi ne khom don khom ni hen in sung hi jong la ma sa pya na te ase chan sa am sa a ane a thel a du the pya na bol pi a phai hi ta bang chun in sung ho in sung le japi ki khom na ho a jong atum be a to na nuam pen le pha pen bol pi ding hi hi se te ase chun ni ma ne do lo mai the hi hen le ja bol na le khotu na chu mun tin ki pa hin zo na ne ding hi tia cho lung gi la pa che na wa choi ding hi gam khang to hon te se na sa pi un te se ho ko to te na bo lui india sarkar in jang kum som gup langa chung lam ho ko to ne in te se sun san thasi dang ka ja khat le jan ni a pi yo hon long nam chon dan phata ni ji un chapata a pe ne na nu a pa chen pin an au te ne ki thu pin a thi tiang a ki vu yu ve anu la pa ina thi sa lo chapa chu hin lo lo thi to ki bang a hi hi chaw to ki hlona te se ho ibol pi diwa pha ho chu khatna aging be se hu sa thu thelo a hi ji un mi pi ki khop nei han changa na hi long le ying ta khung wo le mai ha ta gin sa lo ding hi ni na ki khop khom na ho a ko wa a hin khuwa tu kha le he thil pha ho se sa phata anga ya ki hil ding hi thum na pha jo si a bi la ho lim pi ding a phai ahin lakin no the thu lagin lang lunga hiluwa all all a ki hu pi ding a hi lina te so to khom na the mun gun pi a khat ve ve pui khom ma ki hu lim sa ding a phai a hi the le radio tv cinema ngai sa le vet sa yong a phan chu le ne khom don khom yong ni sa the hi nga na lung hel le lung gim jing a hi ji un nui na the to na bola nui sa hi phata hi gu na le se chunga ni tin thu su ho se pya thil tha la ki dang dang ho thu jong het sa ling phata hi sa yi na pathen thu se pya hu in kai la ta un pon tho ta ni jing ding le pathen na ki ngai dinga til khu jing ding a hi pathen ning te se ho ku tu dinga hin khu e pi usumil po te asu te asu to them ho se dung ju in gam khang to ho gama mhim hin khu hung sau je je min masang sang in kum som nga sung in te si thi jong hlom le ta ti bi kum sang khat ja ko som nga sung chun mi hem hin khoi kum som li le khat an hin kum sang khat ja ko som ko sung hin ha te na hung kalin kum som gup le ni hin phajo bin sang ni le som ni ting le wang kum som si ye pha ding he ta ti bi chule mi thi thum la te si khat bo hi ding in jong ase ju le se chung ga ma tam jo apasal sang in nu mi hing so joy ti chu pasal te ase sang in me te ase tam joi ti nei he chiwet sa an pho pen chi united states gama sang kha ju ko som ko kum chun pasal kum som sigil se yi hing in nu me kum som ge de hing ju ge te ase ho hin tu ni in sung gam sung la jal hang hin khu hi thu gim thu da ju si thu a e na sim do pe u a to ga u chu a cha te tu te in ne u sumil po te iti chun noi se le i sa lo ba i bol lu be di hi thien thu to ki tu chule nam chon dan jong hi je chun te se khu tu ne in khu domin lung khat tha kha nin ding khom hu te te se gi na ja bol ding hi pathien ja bol na hin ama ho khu tu ding ki ti hi e ho wang bu i chan na di wa hi a chai na in hi lagau dal hui si na nga pang te se ho khu tu din tu ni thu ki se ngai jo si ka nge e
1: tua ini ngayo chu te se ho khu tu ding dan Hamlet sing sunin asay ahi tun abana dingin lin chong loya kun lung len la nangayo hi

0: hun chang ina bang za bang akila zo de abu hoile
1: ni kuma in mon plot ni akatu nawa chu tin som le ni lak hin ka the kala kuma
0: som le ni la in hoilo bang ne bang za ko pha zo ya
1: cement bag dim khong pha in tia hoi ma ma ke ma a hoi na chu pun apung je lai cha bu ma
0: dunia na tu kal khat sung ni sagi sung banga hong po khe di bang hile bu ahong po chang ina bang chi banga kep to dia hi dia le
1: hwai chu mo hwa ya ke bi ke tian hil da na ma hai chi kha lo pa dep sak lo di a kho tho tho di le le abu to alo wa ki kim chang a vitamin te nga nek jau ki banga na nek a abu a da hoi te tam pya na ga yun ma hwai pen hoi lo win chi na ga la mangi na lo din e nana se poale neu kha lo wa bulam jekle la khe meng meng leu chin abu aga ang ki thei di ji zalan hil na wa ma hoi ja kha kha kho pa pa hoi dona don pen ma ngai ma chi dan hi be wa kho zo kho tho deu di chi dan hi
0: a ki ma kyang ha syang tho gi ge kha ma wa dia dam doi hoi pen ni che vitamin na hi mai dan ei vele
1: mo e a ma wa dia kha aga le hoi ma I khó rõ lẽ ở ta khá khó lâu bị bám à ít vật lạc sẽ ghi na lâu mà ngoài sẽ khá khó rõ ngài tha rõ đều ngài mà
0: kẹp đều đòn đều mà ngài thâu đa này với lẽ mà bộ bằng lẽ tuổi na bộ na tuổi an na bộ tuổi na muốn à bộ kia liu liao tuổi đẹp này nhá
1: bộ cháu hi mày à mà tuổi ông lẽ mà vài miếng băng à hi lẽ xịt bả đi vợ du lẽ tuổi ông vùng đi xịt đi mà ngoài sẽ khá phát tuổi lâu I chin nga le bu chau chin de hi mai wat le le hoi lo hoi ja bu chu mon pe wa ki tu thei ma lam kala ma te a de chu boi bo le amon le bang chi da sem thon lo cham lo ma ki sem thei de phat tua
0: kum bang za bang bu na tu khe ta de le na
1: tu kum ta kum thum hi ta de ka ka lo bo lo ma kum thum hi tan ka the kum khat chu hoi lo tui bu vật tụ khám à ngoài gà ghi na lâu gà thì lâu
0: ngoài
1: ngoài bên là chỗ là lâu
0: school cải tiến bằng lẽ cùng tập exam chẳng à fail bằng lẽ om pass bằng lẽ om bổ soạn bằng om soạn thì lâu bằng om ngoài tôi lấy ông kia bằng về thấu lộ sập lẽ om thấy mà đã này về mà
1: om thấy vậy nào tiếng bằng in thì ai không khem bởi lâu bị exercise với chi về exercise đa năng ai mày lâu đấy
0: hi mai mai ma be mo na bu man tu na lo mun dang lo kwan khyang na a hi ke le hai chin na nei kha ya
1: hai le chu nei to lo ya in kim hi mai ma vai mem khong an te le da in kim bo a dang tu bo na lo
0: a hoi ya le to na in kim na huan bo
1: hoi dek pan pan alu so ching lo kha alu to to khe pan in wa ya vai mim kon tu chang wa lian nai lo ma a le yong lo wai cha wai a le on ngak je ngai mai chu kin pan pan ta mai te khong ma
0: aga om ta he le mai
1: khat khat ga pan mai lo nai lo ya cha cha khong pha pan ko tum cha cha khong pha pan
0: tu nya i ho lim na he akaswani chur chan por fm zale khat point li mega heart pai te women's program nu me hun dinga hon bol sak na wa kha khya ka hi dinga radio tung ton ni na nang le nain kwan ten le anangai hiao no
1: o le kanangai diu
0: a him him in radio bang nanangai khange hi na
1: ngai kha zel ngai kha zel mai nge
0: radio ngai bang hoi na sa ya hoi na sa ke ya
1: la hong i ngai nop cha chu ki ngai in chin hoi sa hi le le en thwa thei khon lo wi cha ma to la radio tak tak i nei lo ja wa thwa thei khon lo ko chi la radio khong mi le chu wa hek thei dia nga hoi sa ngai ngai di
0: pa hwai ma mai le la bang na ngai zel na hi le la de tuam hong ne na ne ya
1: salomi sakti khaton kha leu chin ka na ngai di o hoi te hoi ka sa ka ngai sang pen te hi la siam te la ka le
0: o le inu nga ki na pai de kam pao te la ka pathian phat na la sa a siam sak pen pen salomi don ngai le na hi chi a hon gen te la salomi in alasak aman a hon nge na bangina Chris ka hau sak na ahi chi la ngai khe phot ni hwai sa chang na i haulim na isun zam ding

0: ayanang bu natua in kima me ding neu neu le sun nek thei ding tuam tuam te bang le vai mi mi chi te hong bang sun gil kya la nek thei ya wai te hong tu na hi a na lo bol na huan bol bol zom zel ti hi in na thei ya hi ke le hai te zo bang ma hi ke yi thap be mai mai hi I hun be mai mai na chi ha
1: chi lo in ma bo khong bo man khong hi cha abu pi dem da ma ba bol zo ke le le in ngang na ai na se ble kha le ngai la win I dai hono na sang man di dai le ba hek bui di bo man di dai le huan suk thai ma wai ja ken phatwam sa lo bol khu nuam sa ma bo zer ngai in te dam le ai le ma
0: tam sem hon bol kha in lan no in kwan kya hi lo ina in kim in kyang te bang in leng na lo ma wa hai ga teo bang leng hon ne pi thei di na hong lo ching leo chin chi ka hon dei saka to ba na yai lo bol to ki sai in nang bang bang a in nu pi tam pi om he ven hi kho pi sunga to te a ri ngi na a mau thei dia hoi na sak ai ke le thu kha nop na nei ha
1: khoi tia dia cho nau don nei lo siam gan thei lo tia dia in ki min kyang me lei lo len le phatwa ma sum ni tha ba lo kwan zo no lo chini tha ha lo te ki lo di kwa man dei lo wai tia da kha in kim khong mai te khong be te khong tu leu ma jing le ni ta le ke leu wai ya sum tam pi lo ana hi diun sum ba lo te bang le mi ka dei sak te bang ka va hil ze la ma na sum lo ana pai cha me leu chi na sum o be thau thoi hai le bo lun ka va chi ze la wai dan ke mu dan hi
0: kipa huai ma ma e tunia I holim na yai tanini hindi nga akaswani churchan puradinga na hunman phatak na hon pyaka nang bang bang in nupi te adinga thukha hoi tak na hon gen sakzia kin na tunga ka kipa ko ahi akaswani churchan pur adingina rosemary something

0: Akasvani Chachanpur Twin Daksagile Minit Somli Lenga Hongin Tokitonin Development Outreach Program Huna Lungthul Khwate To Holimna Ingai Hiding
1: Radio Chachanpur Apan Development Outreach Program Tungtonin Haya Lungthul Ti House Pi Pi Nyang Pi To Holim Thedia Yomanin Kipa Hua Isahi Hole Holim Naipan Pangal Ding pinyang helung thul ti khwa bang chikuma ki sa ta kwa sat ahia chi he pitakin hon hil theidam
2: lung thul ti khwa sang kha zakwa som ni legyat lak vela ki sa ta hia sat tua hi le thong khup ahi
1: chi le bang chituka lian le mi pi bang za om zo di making ta
2: agam let dan chu again thei cha ke ya dian mama akhwa a mi milip a hi le zani le som thum le kwa lak vel a hi
1: oh pa wae tui le meva electric bang achia anuam tho hi a haksa hi tui a hi le anuam mama a geya kho geya lui luang a oma pum long lui le tui lak lui tui lam pang anuam mama electric ahi le electric le tuina atunga electric bakzel ahi
2: oh electric ka prepaid
1: ya lam ka janga ke jang te dan ma hi diam
2: wai de dan ahi ke prepaid lo ahi tu ta din
1: sap tuam bang za le byakin bang za khongom zo di na hisab
2: sap tuam ni a oma byakin le ni a om PCIR le EBC ahi
1: khwasunga government aided school here maikel aganwali center ya primary health center ahikele nrhm noya ashati center chidan de ho om here
2: school jb english school omas government na paibana primary health center om kia asa center oma anganwadi center le om
1: anganwadi center bangza om
2: angan madi center khat aom
1: o achi le yt da phatwam pi na the ya ke le phatwam khol lo bang ya bang achi
2: phatwam pi na te school to ki sai bang uniform le ngai lo ha ena uniform hong pai ti student ti na sil thei wa wai bana antang hong bang leng ki phatwam pi angan wadi lama e antang ai ke le material tuam tuam hong pai te ki thap phat tuam pi ma ma wai cha asa to gi sain len e now bang amun na na ngai lo wa e na sti bang ka bi nong kwan wai ba na e asa tin facility tuam tuam ani ti ho sunga a ki jang thei je la phat tuam ma ma
1: a ki pa wai ma ma MGNRGS job card holder bang za aphazo dia hi kile e BPL card me bang inquan bang za hong phazo din naging ta
2: MGNRGS som guk le khat inaniya BPL card chu a feka khosong ni pin nei chi di mai khosak nyam nge na hi ja kin mo
1: chi le nagin dan APL card nei chu om hollo dan hi de mo le
2: ha APL card nei chu om cha lo
1: and tule lin government apan scheme hong pai hia mai ke lo hong pai di chi bang om ya om le bang na chi sep to so mo
2: tule la hong pai di hong pai ni len di hong pai di chi le om ton ke ya hong pai sa chu renovation of community hall chi oma wai final akila nai ke ya wai tu sep sa ina oma hong pai non di sep di chi chu thei cha ka nei ke tu ta di in chin thad party hong pai nai lo ma che completion report pe hin ta
1: completion report pe hin ta adang hong pai di chi dan do chu om non nai lo chi dan ne ma le
2: ha wai di thei nai lo phot tu ta di a ma
1: chi le khwe lung thul ti khwa to ki sai poi mo na sak kon dor kha lo gen da ho na sak om ne
2: tu ta di na poi mo ka sak de ka thei chet khol ke ya yai non dot teng ji lo mo

0: class 10 na zo a kha 11 to 12 kha oya sun zo
1: vi ke to na college
0: oya kha science la mo science subject nom na sa hia
1: nom ka sa hi
0: science subject teng la ka mo bang subject pen na lung lut na lung lut na lama hi pen
1: biology
0: biology mo sim dia tam the hia
1: hi tam nile le nom ke sain asim le nom ke sa mo thele ke the sa min che
0: uchi le mo school kai hun lai khong hin nang le khasim na hun di bang chin na pia
1: school kai lain kalai sim hun tu ke bang ke ya exam changa sim tam zo pai lo i class lak pai mai changa chu sim tom zo je kahia exam changa chu dakar nga dakar guk chi khong kasima class lak chang in tu ni tak khong chawa kasim ma nei changa dakar ni le thum ki kal khong
0: fast learner nahi hai ke slow learner

0: class lak mai mai changa chu symptom zo je kahia exam changa chu dakar nga dakar guk chi khong kasima class lak chang in tu ni tak khong chawa kasim mane hi changa dakar ni le thum ke kal khong ma
1: fast learner nahi hai ke slow learner
0: hi fast learner kahi
1: ham pani ve ma ji le mo class a class lak changa kha class an lak te teacher te a atamzo ki nga na ya ke le atamzo nang nakizon khia
0: atamzo ke kya ki nga kahi teacher te explanation a ka ki nga na chang chu oma le hwai ba na tuition khong kala ke ya mo ke kya ke ma a ki nga kahi
1: class 12 la le tuition la lo mo
0: ye class 12
1: la ma e mo buti le bang khat e class 12 na result science mo e bang za percent na tung zo
0: class 12 76.4
1: mo uti le nang kha to e mil pai te a ha state to par hi na na la kha mo na kilomet lam ma a hi ya
0: ka kilomet khol lo ti mai ni e hi chu ka hi hoi ka ki sa hi le le to par di yala ki koi lo mo le to par hung hi mo en ne makasa
1: uchi le mo to par hial la thei di nga ste to par hial la thei di nga mo bang chi bangin ni pai te te na ki sa khola exam na di hita he no ni te ngai ja na sim to na te mo bang chi na sim
0: e abuk chuk ka simuna le exam di khong in chu kasim mun zo deu a to board exam ma a school a exam nom te a le kasim ma mo phai ja ka why in le board exam a dan pan pi ma main ka the a board exam a da ka ki prepare a chu atam zo thei ta phai ja ka revision dana paying a ta bu chen kasim
1: bu ji le mo class mil class pen kha phatwam pi in na kite ya
0: hi phatwam pi in ka kite
1: ho ji le class a help to the teacher te hon hi work mo pen phun zo in na sa am
0: phun zo cha ka sake e school a class ka lak chang wa kha a ken chang a explanation a ken khat bang anaki ngai khalo mo tina na kyom sake chen lele ina isim changa ha ki thei chang phai bana ko e mil teacher penin kha youtube a explanation a koya phai pen e la pau chi te khong phai te tung ton in ka ta the a hi
1: ba kha no a youtube pen tha in la ma enin ta no ya no ki sim to mo u chi le mo pau le lai gel dan kha grammar chi khong e pau ki ma le haksa na sa hiya
0: haksa kasake e pawa gel ma no hang kasapen
1: oi ja ka kha mil to par bang pai ke to par bang hi zong nei chuma uchi le nahin khwa a hon inspire to om hin na the ya
0: inspire chi dia min lo di cha chu ka the ke ya mo hi le le kanu le pa te ka syam sin na la ma panana la te amau kalai simchang in leka nangai to ase ka ye te to ka panla e bangman swak lo di pen kha ka ki oi zo ke ya why in hon motivate je la kalai sim na le why I di inspiration kala na
1: o ti le mo se na lam ho nga bang lam na lo lo ta
0: se na lama psychiatrist hi ka ut why e tu lai covid pai da na AI in kha a replace thi tam lo e mi hing te na hi thi talent hi thei mo kin chin phai ja ka AI in a replace thi lo sep na khong zon di chi kha poi mo ka sa e why ba na depression thi khong a re ton sang ma ma mo why te khong pan pi ka ut
1: u chi le mo to anang 12 zo ta nai chang a ko ya admission nai dia
0: toa e cc pura admission bol
1: injin hoy khamo mabana bangchin e pan lak to zel ai kile maban bangchin sun sok to zel na uta banglai chi khong ma

0: need try him him dikatia phaya ka thule chu medical line alut di phai bana e kakum kalos lo na nga kha churchanpura graduate di ti ai katuk dan
1: putile mo ni tenga he school ka ya pata e ni tenga e da ka khat be kasim lo niya le mo da ka khat be tu kahi ai ke le e weekends khong chu hol zelenga lele adang tenga chu sin na chi hia ahi keile bangchin e na study routine te khamo bangchin nahi
0: e kasim changa oma phai chu ni tenga wasim gi gele toan lo lele kasim changin kha ka hoi si ma mo phai uti dan in kasim
1: uti le mo a nit khong chu na hia le chu na lung lut lam hi thei di hi chana mo thu lo bang hi tale te bang chin kal na swan dia
0: thu lo
1: dan ni mo
0: hi thu lo ka hi le chu twa bia education la dinga phai pen kal la swa ta wa graduate di chi a hi ka tu tu ta dia
1: u chi le mo mil e state topper na hi chi na ki thei mo bang chin na feel
0: ai result ke tin kha phai topper section leoma phai pena kalud ke ya ke da ke koi lo top ke chang na lud le lud lo hilele akhon nunga kalom te khonginon hilu he non kon momo ka chi khong state topper chi khong on chi mo ko phai kha ken le makasa ken le wai ke etunga bang ka school wa chou dia na sa state da na le na koi lo ke chu hai state topper hi ti ka ke thea maksalwa ki pak la hi si maksalwa ki ko ilo ke la men vet lo ka hi changa ha maksa ka hi top
1: buti le mom to 12 fa mil topper hi na hi la nei cha mo class 10 khong line la bangachi
0: class 10 ye ne hak lom lom ka sa ke hi le le ki ti tu ken jo ka hi hoi ke chi ja tu e ilai sim chang ali avek sisi pa ki thei zo lo mo e hile i thei lam bangon pai tam le mu tam ki hima yen chen tu tungon pai tam ma hedi
1: u ji le mo na hi chi tan na tun thei na dia kha e hi ai kana sim kha in kha mo e da hon nei sak i chi hia ma mo fu hi vyo na chi de wa om hia
0: e hai kha poetry section a explanation ka YouTube packet tung to na kana gel kya ka explanation ka book ka gel kya mo phaite non pan pi ka sa
1: oi kha wa YouTube pam pe khana teacher te koi mo
0: hi hi
1: uchi le mo to nang dan dan na kha le kha sim tam pi om ten le na ngai khe di wa hi na mo bang chin lai sim na lam hi ta he no ma ban pan lak di dan hi ta he no na u tut mo thu cha no na ne ya
0: e lai sim na kha e a hon sin sak tu te sang te tung sang a ma ni
1: ma nya pan la
0: ma nya pan la kha poi mo zo hin chin phai kha tuition walak se se le ngai lo en isim the chang om mo phai te isim nak le hi hi the mai di hi
1: ai mo na tu cha na ki pa wai ma ma e na hun man pha ngai he tu te tam pin le o hi ji da na hi mo chi na ba kwai ding in ka ngai sun ka ki pa ke
2: Akaswani Churchanpu Tuin da gya le min somni hongin to ki tonin local talent western music huna chin thian hoile lom tia ki panina saplai ngai hiding

0: nanga di he ya di che hwai teng bang le si khom ma ma tho e ve
1: sin sak na nanga ke ya mo
0: nga mai nge hilale khat ve ya che ki siam lo mo ki sin to to ki hi mai boy khat ve siam za za chi thi thei hel lo
1: siam sa piang mong lo yit ma mi de self help group up nang ut na pang na hi ya ke le sol ha thua pang
0: ke ut na pang ka hi
1: self help group na pan nungina nang mi malle na in kwan pang tanina sumle pai lama a hon pan pi kha
0: ke mi malle ka sum kwan he self help group a ka pang nung hon pan pi ma ma in ka the sumle pai hak sa thuna example bang ata te school fee di bang mo tai na di so kom lo wai hun chang bang ai group sum bang ana rem chang le wai bang a ki tai the in chin ham phat thwai ka sama ma
1: nang mi mal kya yin a ham phat pi lo na in kwan
0: teng to ham kwan pi teng in ham phat pi ke wewa
1: zop zel hoi na sai ke le top san hoi na sa ya self help
0: tu lel din mun in chu nuam le ka sa wa mo lom ta la pai khom la ki thu tua phatuam la phatuam amol ngen ki su tua khom nuam la tel top som nai la
1: self help group na zop nung ina nang le nang a ki muan na nane na pen akhangin na thei ya
0: khang jek thona lo dia chile ni danga bookkeeper chi khong hi chada na thil record ilom le wall meeting chi bang le na ki pai wang ma ma mo tu chang a chu meeting di chi bang a pot cha sa sa e thei na bang le hong khang mai
2: ke chung ngai bong e self self group a ki pan kanan pe nga bookkeeper ni na kai
1: Esther self help group nang ut na zyaka zom na hiya a hi kele kwa hiam sol hat zyaka zom
2: ke ut na zyaka zom
1: bang zyak ta ka zom na hiya le
2: nu mei ki po hom di ya hak sa te ma he cha banga ki society to ki ki sam dol hom di ti athupi wa zyaka hwa ya ut
1: self help group in athupi hi chi na gen bangina na group member te o nalamet bangina na ki som dol to hya le
2: ko group chu ka hu chi lua u azek chu e mi mol ngen pen ma ki hin chin thei lo dan ki bang hai dan ki bang nuam le sak tho mai ka hu
1: self help group na zop nung ina nang mi mal le na in kwan pi te bang tanina sum le pai lama a hon pan pi kha le
2: i poi mo huna banga hya dam lo wa hyam school wa hyam khata i walak zok zok ti zen ni cha ewa mi kyang avatai doi doi hem wa bang hem lo hoai ma ma de ka phat tuam pi be ku
1: sumle pai kya a hon pan pi kha hi ha
2: ni tuan lo ei poi mo banga hia in sung nek le tak ma ale ai ke le a mi ma ma le poi mo hona lom te to ki pan pi to tha le zung hi ta le wa ya le hi di
1: self help group na zop nungin nang le nanga kimuan na akhangin na the ya
2: khang lom te to meeting na bang ai ke ko hiam kal suan na khonga khat le khat ki put lang na chi khong te ki hang san san ma ma
3: ke ka hi le khu phoi ching ka hi a ja toi e ro ta om ka hi ye kanan beng ja toi e ro hostel group a om ka hi
1: self help group nang un na siaka zom na hi ya
3: ke yot na siaka zom ka hi
1: zop tuak ma hi na the ya
3: ka the ma ban et na in
1: nang mi mal tak le na in kwan bang tanina ham phat na nanga khata ale
3: tu le tu din monin chu ka pan na le so na lo zan je ka hi ma chu dan chu ham phan na che le ka the nai ke hi le ma ba na chu ma la met na lian pi to ki pang to zel hi
4: ke hi ka hi le ngai lian ke ya kanan beng si bi ro ta om ke hi Esther self help group a member khat ke hi ke ut jak a na pang ke hi a ya ma
1: nang mi mal tak a hi ke le na in kwan te bang tanina ahon sokha ahoi lam le ahoi lo lam
4: ahoi lo lam man sukha glu ana chu ka thei ke ya ma ahoi lam jo hi tak sap hun banga le cha watai ge ge thei chi de hen ta chi kho ki amin ahoi lam man sukha ahoi lo lam jo gen thila ke thei kho ki ta di en tu ta di na ma
5: tak sap chan watai ge ge chang a banga na tak sap hun huk sak si
4: ka tak sap sum ma chu hi tang pia chilau me dibang kala khun jang bangwa